0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Hindi mo kailangan ng fairy tale para maramdaman kung gaano kakahalaga at minamahal ng lubos. Kasi minsan, sapat na yung simple, tunay, at ikaw lang para sa kanya.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Mga bansa raw dyan sa Saragosa, right there in San Col, basta't kasama kita. Balita ko may malungkot daw dun sa MSR eh. Si nana ko. Nana ko, gusto mo bang paligayahin ka ni Black Shadow? I got a song coming from David Pomeranz right now.

isingit pa eh. Magpapasko na nga daw kaya nagsisimula na mag-decorate. Patawa talaga to si Kika. Hili ka nga pa, Kis. Oy, teka sandali nga pala. May nag-request ng song para daw kay Rhea. Galing kay Reggie Hunsay. May pinasasabi siya, sabi, pakisabi na lang daw sa na mahal niya si Rhea. Rhea, sabi ni Reggie Hunsay, mahal na mahal ganya. And dinededicate niya tong song na to para sa'yo. Lupet!

nararanasan gaman. Sana narinig mo ang mensahe ni Reggie Hunsay na mahal kanya. Yon! Ganyan! Lupit eh, no? Ganyan talaga pag umiibig, pinagkakalandakan. Oy, teka, sandali nga pala. Andiyan si Mangorio, nakikinig na Mangorio of Ihawan ni Mangorio. Yan. Alam niyo, may team song to si Mangorio nung kabataan niya. Yeah.

di ba? Tibay? Tibay talaga ni Mangoryo eh, no? Eh kung halimbawa meron siyang tatlong nobya nung araw, nung kabataan niya. Tatlo? Eh, 3 times a lady. Aba, eh, nakakasyam? O, tibay talaga. Yan ang idol, Carbon Lodi. Classic love songs.

I'm from Barry Manilow, starting off the second hour morning show right here on TPPFM. It's Love Sunday, that's why we're playing a lot of your favorite classic love songs. Yung mga oldies. Marami sa mga kaibigan natin nakikinig, mahilig sa mga old songs. Especially mga songs na nagpapaalaala sa kanila ng kanilang mga nakaraan. Masasayang nakaraan. By the way, meron nga palang mensahe dito from Luke Dadivas. Sabi ni Luke, pakisabi daw sa minamahal niya na sana this time daw siya naman ang piliin. Nice! Buti, umapasama ka sa pagpipilian. Joke! Sino ba yan? Sana nakikip... Oops!

pagkalandangan yung pag-iibigan nila eh, no? Parang si ano lang, parang si Ivy at saka si Kenny. Oy, sandali, nakikinig din pala dyan si ano, si Paris Cesar sa Barkada Martin Style. And of course, si Mangorio dun sa Ihiwan ni Mangorio. Reaching out to my good friend JR dyan naman sa Buffalo Station. Okay, may nagre-request dito. Sino ngayon nag-request? Nakita ko kanina eh. Itong song na to mamaya, hanapin ko kung sino nag-request. Song coming in from Peter Cetera right here on TPP 89.9.

know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Masarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong masyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo siyang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay.

Nakitulog ka lang, tapos pagising mo sa umaga. Good morning. I love you. Ay, ganun ba yun, pare Cesar? Cesar Claro, andun sila ngayon sa ano yun, sa Barkada Martin style. Doon sila nakikinig. Tama ba yun? Yung nakitulog ka lang, tapos pagising mo sa umaga, biglang, good morning, I love you. Uy, naalala ko, may sinabihan pala ako kanina. Sabi ko, may show ako. Sabi niya, hindi na muna ako makikinig para sa ikapapayapaan ng aking kalooban. Bakit naman? May sama ka ba ng loob? Ah, hindi nga pala si nakikinig ko. Pakisabi na lang, Bobby V. Oy, teka, so we're saying hello dun sa mga kaibigan natin dyan sa MSR or Music Sensation Radio. Ayan, may mga nakikinig sa atin dyan. And of course, yung mga kaibigan natin dyan sa Empress Radio, katulad ni DJ Tin. Sino pa ba nandyan? Nakita ko kanina dun sa GC nila. Yan dyan si Kikay. And syempre, andyan din si Ivy. Na-inlove naman kay Mr. Ken. Nox! Lupit eh, no? Para si Mangoryo lang. Idol, Carbon Lodi. Okay, let's move on with more music. I got a song going out to Kendi Ririt. Request niya to eh. Song coming in from Kenny Rogers, second time around right here

Spirit. Hindi ko pa pala nagigreet siya, no, si Quags ng Empress Radio. Andyan din nakikinig kasama ni kasabay ni DJ Tin. Tapos sabi ko, IB ako ng IB, masakit daw sa tenga, sabi ni DJ Ken. Eh akala ko kasi, teka sandali, nalito ako eh. Si IV ba? Tsaka si DJ Ken ni Isa. Akala ko magka-love team tong dalawang to. Hindi ba? Ay, sino ang ka-love team mo, DJ Ken? Alam ko meron kang ka-love team dito eh. Yung pinagkakalandakan mo yung pakikipag-ibigan mo sa online radio. O sino pa bang mga mahiling makipag-ibigan at makipagkalandakan ang kanilang mga tawag doon? Pinagkakaibigan? Mali. Ang pangit ng Tagalog ko. Alam ang tawag doon? Partner. Yan. Ganun na lang. Okay. Anong gagawin ko nga? Sunod, nalimutan ko. Hindi, mag-play na lang muna ako na.

pa ako isang napansin. Kanina andiyan si Black Shadow. Tapos biglang tumahimik. May pumasok lang doon sa GC, biglang tumahimik si Black Shadow. Black Shadow! Anyari? Hindi naman kita tutustahin eh. Sunog ka na eh. Oy, teka sandali nga, mala. May nag-message dito si John. Quags! Sabi niya, mapanakit ka pala, Sir Bob. Bakit ka naman masasaktan? Di mo pa nga nasusubukan. Okay.

0: lupit, no?
1: Yeah. Teka sandali, third hour na natin to. Pero minsan kasi may mga humihiling na sana maging gamit. Hindi yun. Na minsan kasi may mga humihiling na hindi mo mahindihan, di ba? So I decided na mag-extend pa tayo ng another hour. So, let's go.

Maalala ko, narinig yan ni Gigay yung kanina sinabi ko. May sinabi ako eh. Di mo ba narinig?

0: Again, we're saying hello, reaching out sa mga kaibigan natin from MSR, our Music Sensation Radio. Liga! Inom tayo.
1: Hindi ko na kailangan ng alak. Dahil sa'yo pa lang, may tama na ako.
0: Yeah! Tatamaan ka talaga. Tatamaan ka na magaling. Sana all magaling. Para si Idol Mangorio. Carbon Lodi! Got a song coming in from Jamie Rivera right now. Third Hour, my show on TPP FM.

nararamdaman ko kasi. This is the last and final stretch of my show. Isa pa, may naalala ko dito kay Chiki Pineda. May nakakilala ko nung araw or may sabihin na natin kakilala ko or close sa akin. Kaya nga lang, mamaya hindi pa eh. Yung last name niya, Pineda din. Yung last name, Pineda, kaya nga lang hindi ako naging last niya. I get a song coming from Indecent Obsession. Love Sunday, Bobby V playing the music for you right here on TPPFM.

may nakita na naman ako doon sa ano, sa GC naman ng MSR or Music Sensation Radio, sabi na all sana pinagbibigyan ng isang Bobby V. Madali naman akong kausap, minsan nga kindat lang nakukuha na agad ako eh. Minsan si Sips, uy, liga. I got a sign coming from George Benson right now. This is TPP.

things gonna change my love for you. Oh, may comment naman dito, sabi, pag sinitsitan, iibig sabihin nun, umupo ka daw, sabi nga nun. Upuan mo ko, sit-sit, Bobby. Teka, sandali, bakit naman akong uupo? Hindi ba ikaw dapat? Ikaw talaga, puro ka biro, puro ka biro. Kailan mo ba ako seseryoso? Hey, Nax! Doon sa isang GC naman, ang harot! Okay lang naman, wala naman magagalit eh. Not unless magalit ka. Oy, teka, sandali, magpapaalam na ako. Bye! Anyway, oras na para maghiwa-hiwalay na muna tayo. Mahirap kasi maparati tayo magkasama eh. Baka magka-developan pa tayo. Okay, thank you very much for listening, especially mga listeners natin from Music Sensation Radio, Empress Radio, Filipino Music Central in Washington, D.C. Okay, this has been Bobby V saying adios, bye-bye, sampai.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation. Whether it's the joy of falling or the ache of longing, every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.
3: DPP FM. No bullshit, no drama, just good times.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Barangay na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.